onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onu a bastan de bro kaya mama yama sahana tresem ne se emre bi na yesuri twam o any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi amobo an se ha ni owure ya jiji o se ubetumi aye ena yesu tini ni sa odika wone ni chire won se

0: bia awia yi ni pa bia mo abari ma bia wada subra na no yesia dia sa wotini
1: okay
0: awadi wa sa wona
1: e dere si ya
0: wa pa ni tuma ku ya dia yo sa yo sa yo sa ani ku sa tuma ko ni ni tuma ni pa bia mo mi va ro ku ro ni na ku ani ku sa tuma bia Running in a good day. Mrs. Suja, the intimacy is our worry. What worry? Ah, what for some of you? You told me you asked him. And if God gets him, Mabia, hey, if I be a more, if I said the same way, that could be a wonder. And that be my own.

0: maso kansa tuwa ku maso e ma meni wu mama ta o se e wa ti wu de yedi na tunyu wu yedi na tunyu shaman yo David be ma ma meni wu ato oga ne kofo oga ne kofo mama ta o se be se me ti sa wo tunyu ni bi e wa ti tuna mi ti
1: wo de atojo mo no tojo mo no
0: na me ma make you a teacher. I thought tonight.

a mujidi etia no enye saha enye saha mamu ha meti saha na chese mese emri bi na yasuri chamo eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yasu bisa wansa mujidi sa metu miya yewehi amu buwa ni se ani owure ye didi o se ubetu miya ye ena yesu tini nisa ode kawamwe ni chira wansa ha sani ya mujidi etia no mujidi enyimu nkwa enye saha mamu misi ya huwa no huna dia amnumu huwa hey adia chisumpo

And if you're for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani owure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu mwa Hey adi anti sumpo Ah

Emre bidruye na oni frani bia na na mi afra na osa tin kwanche na osresra bia oni frani ni ya frani batini na sa ni frani no na osa tin kwanche na osresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya Emre bidruye ema ohini yesu du hon mo no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hwe mobo na Jesus jem etin ani mani frani no osa ba se sign I want to be a fool from. Nani pani bi hu no no mo ka se ah enya kwa we no na nani afra no ano atin kwan chance asresra de no le bi se ayo no e bi su ka se eni wono na wo jira de awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ne frani na hu se wo so ade bi aye nchechire ye aye mane ye ede wo babra bo so no Ready, best son, we'll bet you were free.